papá, at kailangan niyayari sa chok sa Diyos. Huwag papa at kailangan niyayari sa